0: lima folé won mo fi dess waye danaka mën leen wax na lool yag na fi fim gëna grawé nak mo ci suñ mbokk politiciens yi ñom ñepp ma ngi leen di yobante kum mëna do so nekké ci mbolo mi jité réew mi wala nga nekk ci oppos bi ñoo ci am nañ bayyi seen xel ci seen cadeau élection ba ngay ñew jublu ci muy jamono wax nañ soralé seen cadeau ci boole jami yalla yi rawatine gambien yi ñi nekk ben nañ soralé ci seen cadeau wax luñ man lo xamné bu ëllëgé dang ko mëna def nañ soralé ci suñ cadeau wax lo xamné do ko def man nak bo gisé dumay sawar ci wax ci seen mbir ñom ñi gëna bari ci ñom seen jikko moy wax loodu def ak def loodu du wax suñ politiciens yi légui wax loodu def ak def loodu du wax lolu motax man dumay sëri ci ñom man sama carte la yoré rek bu waxtu wa jotté kuma ko jox rek dem tedd sama kër tok xaar waye man xamna né wax loodu def ak def loodu du wax lolu moy li gëna bari ci ñom duma len ko jox ñom ñep nak way ñi ci gëna bari non la kon ma ngi len di yobbal ci élection bi jublu ci nañ bayyi suñ xel bu baax ci wax lamagne mo gëna graw bala fétal ndax bala fétal bu la gañé man nga ko fajj waye lamagne bu yaqé kenn du ko mëna défer ñi ngi ubbi plateforme wax sa xalaat xalaat dogo wax mo gën wax sa xalaat wax li nga xalaat xalaat bala ngay wax moko gën waye ubbi rek ku nek kool wax wax wax wax ki kool ñi di waxé deun ñi di waxé mer de nga ñi ñi xolante meeting mom mbolo mi bari ñi hubbe ko di wax rek di dur sen de dom adama bu dalé buy wax day dal wax di dur sa deun jaruko bu mala waxé sa ciosan légui nga xam sa ciosan comme sama ciosan ciosanu kenen da nga xamné dur deun jaruko fi nañ bayyi suñ xel bu baax yal nañu yalla won deug te dimbalé ñu ñu and ak deug yal nañu yalla won tiaxan te dimbalé ñu ñu moytu ko ko do gor amut ku yalla dimbalé xam yal nañu yalla dimbalé te defal ñu jamm ci gambia election bi di jublu ci yal na yalla soti ci ndox mu sedd yal nañ and ak sago yal nañ and ak sago yal nañ and ak sago yal ñi ngi ñaan borom bi yal nañu falal de nga njiit yi nga xamné ibadur rahmania don nañ ko ñaan ci alquran denga moy rabbana hab lana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama njir yu ragal yalla yalla nañ ko yalla tanal su ko defé lamin won nañu ne liñ amone ci tayim bi jeexna ñi yewal ko fofu buñ amé jot dañ continue ak yow ci lolu wa akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin
1: alif ba ta untha jim ha kha dal
2: jërëjëf Cheikh Baye Mokhtar Touré sëriñ de bu ne man ma dé yaq programme bi waaw lamine won nañu suñ time bi yalla moom dal déggé lool né lamine dal mo yaq suñ programme bi waye mu ngi non sëriñ ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di nuyu sëriñ Keba Touré mu ngok kon mbokk yi waxtaan baangi non dégg gën ko ñi doon lacc xéet wala ñi xamu doon xéet bodante ay xéet wala dal mu ngi non dal su ko defé xam nga ci sa mam fam dalé be bi nga taxawé ku ci nek da warna mëna isab sa bop warna mëna xam yow yaay kan 87 7990 995 87 7990 995 su ko defé rek yow mi déglu fofu nga mëna jaar ñu and ak yow ci waxtaan bi ci ni nga ko déggé lan mo ci sa xalaat lan mo ci sa gis gis 87 7990 995 sen jàngalé ci l'islam ak Cheikh Baye Mokhtar Touré.

0: طواف حول
1: ñu jël rek suñu fausse cola bi ci line bi. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh.
1: Bismillah Niass.
2: Sëñ Lamine.
1: Naam.
2: Jam jam na ngeen def, ma def ren dara.
1: Dédé defuñ dara, ñu ngi sant Yalla.
2: Macha Allah na Serigne Djimba mu ngi ci jamm.
1: Acha mu ngi lay dégg.
2: Macha Allah wa ñu ngi kontaan ci waxtaan wi nga xam ne dafa dëppoog jamono ci fuñ tollu léegi.
1: Wallahi.
2: Surtout fu réew mi tollu ci wàllu politique. Lu am solo la, waxtaan nañ xam ne buñ bokk ci ci ki Iblis.
1: Waaw.
2: Di oote jëmeral safara nañ oote jëmale ci jàmm.
1: Ndeysaan.
2: Ci biin bari yi comme nu nga ko waxee. Oote jëmale jàmm ndax ñun att nañ ci yàlla lu may mu jàmmal ñu yërëm.
1: Wallaay dëgg la.
2: Loolu rek lañu att lu ci des att nañ ko. Kon nañ bàyyi taw fi ne ñun ñëpp surtout ñu nekk ci wàllu politique bi. Tasaare na fi trop bugg am taxu ku nekk sa wàll da nga ko am.
1: Wallaay dëgg la.
2: Soo walee faru da nga faru jërul. Wax yi ñaaw jarul yàq diggante yi jarul yàq sa réew.
1: Déedéet jarul ko.
2: Yàlla dimbale ñëpp.
1: amiin
2: ñëpp yaa rabi.
1: amiin
2: ñëpp nekk benn yaa rabi dimbale ñu aar ñu jàmmal ñu

0: Gambian, who said texting and SMS was out of style. Africell just said no and dropped the craziest deal in town. The Africell SMS Express. 250 SMSs for just $1 is valid for one whole week. Yo, that's 250 chances to shoot your shot, check on bay, roast your squad, or chill with the mandem. All for $1 sikese. All you gotta do is simply type SUB, send by SMS to 7050, and boom, you are in. Lolu kese, Africell SMS Express. 250 SMSs for one direct. Africell, still the plug after 25 years. Africell, 25 years for Africa.
1: This is delicious and tastes very different.
2: Yes, that's because I used a new and different ingredient.
1: Really? What's the secret?
2: My secret is the Vega tomato paste.
1: Wow, kay limo tatungo da begin na.
2: Ah, nijay. Yo ham gane luba reklaidef. Vega tomato bi defa ne saf de basi benachin domoda chu te fulla defnak te dafa hongo chur.
1: My darling, you never cease to amaze me.
2: Only the best for you, my husband. It has a rich aroma and taste. It is so smooth with a thickness that blends well with every dish. It is the best in the market. It is available in all supermarkets and local markets. Try the best and you'll be back for more. Vega, better food for better life.
0: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles, because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing star 2025 hash. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for 1 day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30 is valid for 1 day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for 1 day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial star 2025 hash and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell AllNet bundles for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begit Jefer. Africell, 25 years for Africa.
3: Akumando ni mambaga sammo ni mambaga jammo ni mom dal qana musla
4: jerejef mbokki e deglu kadi su ko defey gannaaw yeg ligi bani ñu and ak yeen sen li nga xamne rek moy tafsirul qur'an di ci and ak alaji cherno aline jawara imam ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
4: baye ni ngeem jamm
5: alhamdullilah ñu ngi sant yalla bax mbokk
4: mashallah yalna yalla yokko
5: ya rabbal alamin
4: ay sama ngok barnamik baangi non ñu and ak yow ci tafsir bi bismillah
5: al mustami'in al kiram fi kulli makanin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min izati wiskus barnamiju fadilatu sheikh al haji modou sohna ka rahimahullahu ta'ala ma'aqikum al ustaz al haji charno ali ndawra mbokki teddi sen bokk la di len jox neyo bi ci suba gi di len wacc sen waccu way gëna bu mu len newe mu ngi len di siar len di balu aq di len balu aq di len ñaanal jammu ju sax di sakku ci yeen ngeen ñaanal ko ci yalla jammu ju sax ñu bokku am jammi yalla yalla nuko yalla defal mbokki gëna neyo siarante ak baluante ak aq ñu yeen ci lesson bi ba'da us billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله الحلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين بكي أي جين دايتلو مودون ay ji jangale tabarakallah nan mi nga xamne yalla ng len koy nandal te muy joge ci gat da ay sew sew yo xamne kimtan rek la lepp kimtan lek gi gat bi di lek li nek sebilit li nek deret li nek mew te dara du ci jaxaso ak morom du ci tiafka du ci kola du ci xet genn nak nek am nan yalla ne sa'iqan li sharibin ni koy nan fa tabarakallah yekne liñu nan neexna ku koy nan ku ne su fekke yaram bi neexna da nga yekne li ngay nan neexna fofs yalla def ko sax muy ñamu xalel ci loxoy ndem dir jefe yalla mom mi xereñ mom mi borom hikma di borom man man di borom ak set ak selal legi nak ñu ngi dugat ci jenen ay ci ayay tire bi muy jangale hit yi benen ni sew sew bo xamne fa tabarakallah li tektele katunu yalla la ak xereñam watamune wamin samarati naqil yalla ne tukene ci meññantam tandarma wal anabi ak reshe meññatam mune tatakisone ngeen di japp minhu ci meññatam tandarma mumu meññatam enabumu ngeen di ci jappe sakaran lu len di jox ak mandite ngeen ko nané rek ham ak mandite fa tabarakallah tandarma num nexé ak inab sorik mandil ak lol ngeen man ci guiné lu ngeen di mandé bobu nak lay balay ji di wacc di jangalen sangarna tandarma meññantam ak meññatam inab man ngeen ci guiné sangara di ci nan di mandi lu jakk ñuy haramal sangara la lu ñëk ñuy jang lu ñëk ñuy haramal sangara ndax ay ji mu ngi wacc ngi wacc mak ay je ci maida nga xamne mom mo haramal sangara koku madina la kon ay ji bobu do fekk sangara dagan yalla di jangal mbinde fi ne yeen ñi soxlo mandite tandarma mun ngeen ci am nan mu ngeen di mandé inab man ngeen ci am nan mu ngeen di mandé gaay top nan mom top ko ba xam fiñ koy génné wa tabarakallah di ci duuy seen ñak yi di ci duuy seen dam sani di ci duuy seen biteli di ci gabbu ci seen mbusi di nan di ci bégué ci kaw suuf ndax yalla leen ko jangal yalla ne wol warisqan muy warsak warisqan muy warsak hasanan wu rafet wu dagan ci yeen bobu harama gut waaw muy lu dagan ci yeen ta moy tandarma ji dagan ci yeen resin bi dagan ci yeen sangara ci ngeen di jele ci tandarma dagan ci yeen sangara ci ngeen di jele ci inab dagan ci yeen ngeen ci liggey leneen lo xamne du am naan way profit li ci yeen lu melni ki ndaw moy binegar ngeen di ko ci genné waaw ak lu melni ki lem du bus lem lem amna ci inab waaw liggey ci inab ba genné lem muy lem gu neex lolu amna ci waaw yalla non na li tabarakallah amna ci ba nga amé resin muy resin kessé nga baña dem ci yëmbu yëmbu da la gitan nga liggey ci resin lem li yalla yalla ko jangale ci bir meññanti mi mu joxe muy tandarma ak inab yalla ne ina fi salika nak li kat la ayatan tektal kautif la yu tektel katnu borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi meuna genné ay yef ci ben yef wa genné lem ci inab génné ci ndiaw génné ci sangara lolu katan ko am katan rek ko man ayela yi tektel katanu yalla li qawmin yal awnid ya aqilun wa danu ñu xelu moy ñu am setantal amna ñoo xamne ñu koy jëfëndiko mais set gisun ci katanu yalla ñom dañu defene sen ñaw sen xereñ mo len jox lolu kon baxna ci yef yi ñu ko yër gis ne ndax ñu mëna gis katanu yalla subhanahu wa ta'ala ndax boole daf ñuy delo ci li nga xamne moy wétal yalla bu mat sekk ndax ben man la bo xamne mom dong moko man mana ngi ci man yalla rek la yalla dal moy ki nga xamne lotéw dara lu ne man na ci génné lu la yéem yalla ne wa awha wahyuna rabbuka sabrum yow muhammad ila nahli jëm ci yembu yalla moy ki wax yu yembu wax yu ilham la nak bo demé ci sar'u bam nga nan ko xamanteni japp ne ne wax yu ci bopom yalla dana ko def kudud dom adama kudud mumin kudud mbindefum adama mune ko fas ku ne mune yefer nga lurud dom adama kay ak wahyu ilham lay am way du xam wahyu mubasharatan kaddu gu joge ci yalla wala malaka andil ko lol mom du am kon wahyu ilham la yalla wahyu yemb wahyu gogu yalla def ko yembu mbir la bok na ci bahiri qudrati tar li feñal katanam wa hazimi hikmatihi ak maguk hikma mom yalla waw ndax yalla dar du ko lotlout bok na ci genné gim genné mew ci digenti fars ak dam genné luy mandil te lola nek risq al asan mu genné ko ci meññantam tandarma ak meññantam resé lolu katan la bokku ni jili feñal katan yalla subhanahu wa ta'ala legi nak bimu wax bimu genné ci tem ci bimu noppé ci lolu mu tuddal len genn ak lem lan moy lem mu ne lem moy li yalla def mu nek shifa ñeel nit ñi tam joggé ci yembu nak moy daaba bo xamné boko don wax boko don natali da nga nan bokku ni ci daaba yi gëna neew doole gëna lompañ donte bari nañu pexé ki dagan dangat wa yalla tuddu ko lutax mu tuddi yembu muna yembu kat kimtan bu yeme ngi ci mom ay mbir yu duma rank ngi ci mom nga xamne ci mom rek la nek wala bok neewna lu mu nek ci lu dun mom mune yoy nak boko setantale day tektale katunu wita yalla ci liggeyam ndax gannaaw bu yalla liggeye ci yembu def yembu muy liggey li muy liggey nga liggey lenen mu nek lem comme lemu yembu matewut fep jumtu way matewut ko waaw kon mom rek mokay def teyit day tektale katunu yalla day tektali hit ak magayam mbokki yalla wahyu na yembu waw ne ko ani e muy an harfu mufassir la muné ke ittaqisi jappal minal jibali ci doji buyutan nek demal ci doji nga sak ci nek de kefa wa min asjiri demal ci garabi nga sak fay nek deke ko di ci ligeyelam wamima ya'rishuna ak li nga xamne nit ñi ñong koy tabax moy liñu mbar demal waaw su ko defé nga ñetti yi la ko yalla digal waaw doji garab yi ak yi nga xamne moy mbaru nit ñi waaw ñi dem ci dekk way yoy di ci ligey xamna nak amna ci ci sofalal doom adamay xamne yembuy dekké nañ ko baqal ko mom la fa doom adamay doon am lepp leg leg ñu gitan leen ba demé ci sororu juma yi nga xamne yembuy yang fa leg leg ñu xagn gaay juma waaw losko lañ ci xet gi takarna sé rek ñu ci pelu ci seen ko gaay ti saaru waye nak ñom ñu ngi ci ndigle ñom yoy dé lañ leen wax dañu dem ni liggéey ci ndax seen liggéey amna solo li leen yalla wax yu waaw bok na ci kemtan bi hit yalla ilham yimbu ne ko jappal neek neek bo xamne melokanu neek ba ben melokan wa day am nuñ koy melale melakanu musaddas min adla'in mutasawiya wa buñ démé ci ñi xatim dinañ xam lan muy musaddas fi mu dalé moy musana amut mu waat amut mu ngi dalé ci musallas xatim dem ci alfu buyut mu né waaw way yëmb biñ ko na démal nga liggéey té liggéey bi ngay liggéey jëlal benn saklu ci buyut yoyu ci khatim yoyu mom musaddas lañ ko digal niko jëlal musaddas mu jël musaddas da ci liggéey waaw yëmb xobam yépp musaddas la musaddas rek lay liggéey benn nak xamuñ nak lutax jëlul muraba jëlul muhammas jëlul musaba jëlul mutasa jëlul muasar jëlul benen musaddas la jël amana nak amana de bu jëlone ben muraba ben khatim budul musaddas bu ci liggey lem du nek lem ndox kesse lay don wala mu soppe ku yaq da xam ngeen yalla kemtana mom dal musaddas la jël mom ci lay liggey ah musaddas ci lay liggey ta nak bo xolen ay mbir yi dana lay yem demal ba tim xobi lem nga gis beut beut yi am ben bu ci upp sa morom wala bu ci gëna tuti sa morom upp la yépp mu tassawi lay day yemo amul buy ëppante duñ gëna xootité dañuy lébal té dañuy yémo ci yaatu way ak guddañay mo sa das bobu ci lay yëmbu di liggé nga xolatiko do ci gis benn bëtt bëtt mu liggé ko bo nopi nga gis mu bëtt def bën bën amul ci wala mu yirax bi gëna yirax moromam do ko gis ñoyam niñ liggé qualité la benn yalla wax yu yembu ben tay gëna bu li gëna bari ci seen liggéey mbolo lañu doon gisaguñ sax yeen yembu way liggéey lem mbolom yembu lañu doon yalla nak wax yu yembu yi naleen tan leen bur ci yeen bur ñom fo lañ fekk dañu am bur bur bo xamne moy wé ay hatem bur bo xamne ñom nangu nañ mu atté ñu wéel la mu atté bour bo xamne ñom dañ koy top ci lam leen di digal waaw yembu yo dem am nañ bour bour ba bo demé moy ëpp jëm ci ñom manam kaddu waxam day taxaw ta bo fekk bo sété nako yalla bindé moy gëna reuy mbolém yembu yi ben jëm rek lay doon bo xamne mom dong bu reuy lay doon lolu boko setone len rek la gis nako ci melokanu yenen yudut mom way moy mah famuy liggey boko gason ba nga fa mah ga nek dang fa fek jëm jo xamne ponkal lay don nga xamne ki moy njitli ñomit xeyna liggey yuñ lem way ñomit ci liggey lañ nek ab society lañ ndax ñi dañu roti ndox di ñew di toyal ñi dañoo outi ban ñew di tabax ci loolu lañu dëkk ñoom seen tabax nak bari wuñu jëriñ wala bok seen bop la jëriñ way jëriñu nit lélé fañ koy liggéey sax bu denké momé rek nit ñi dañ koy tass toj ko fexé ba lakk ko ba kën dootu fi dëkké wuté ak yëmbu nak mom day liggéey lu ñu jëriñu buñ outé bur bi waxna né bur bi mo ci gëna magé ci ñoom amna tour moy yaashub yaasub le bour ba tuddu yalla yankabal ko yankabal yaasub mumu muy xamal mbolem yemb yi liko yalla yankabal yalla ne ko li ngeen liggey non moy khaliya bom ngeen liggey defal ko ay buntu buntu waye buntu yi nak bum don dugg wayu dara ci hawami bu ci dara meuna dugg menam yembu rek moy duggo ko genn yembu rek mo ci meuna duggo genn waye leneen mo ci duggo genn waw buñ defere sen xop yoy ba nopi yalla yenka balen na le nak li ci dess moy genn outil da ngeen di genn seeni neegi ngeen windalu ci jawu ci di dal ci su garab yi di dal ci dex yi di dal ci ndox yi ñi da root di indi ñi da root di indi ndax lu ndox laaj ñen ci ñom ñoy indi ndox ma li nga xamne taban la laaj de nga ñoy yenn yi ñoy dem outi ko ci garab yi outi ko fañ koy outé indi ko ñu kolé ko bu dara de sul lem ñom ñi nga xamne ñoy liggé lem gi ñoy jëli lem ñoy jëli lem gi indi bour baang fi ak ñi liggé ci biir ko defé ñom ñepp ko defé ñi liggé ñi wal laaj nga genn dañuy genn dem ñuy war de li ñu wax di nek ci ciao gi di sam ñi di genn di sammi kenn ku ci genn nak sammi bu waxtu delusé da ngay delusi da nga dem delusi te do sanku do am ben rire lolo ngi ci yimbu amna ko yalla joxone xam xam bobu kuy genn rek fo dem fune do geulam lum sori sori da nga meuna ñibisi do am ben gré ben ngeulmande bu ko yalla joxone nitit dana jël waye li dal yalla jox nako yëm mom wax nañ ne yëmb buuy dem fam tegon loxom tank mbagam de jorma bu wolbatiko fa lay tek mbagam chamoy ma ak lu yoon wi deung deung nak ak lu jaw ji yaatu yaatu mom xamna fim jaaroon dem falay jaara dikki lolé taxna du sanku sim tegon mbagam de jorma bu wagne ko fala tek mbagam chamoy ma fam tegon mbagam chamoy mom tek mbagam de jorma nam demé no lay dikké moto du sanku bokku na ci li len yalla xamal aha yalla ne wa mimma ya'risuna ñetti yi la lutax nak yalla wax yu len ñetti yi ñetti amakini rek la mune dafa bañ buñu genné ñetti yi yalla wax len dem fenen bëgg liggéey fa lem nga day sanku lem nga duñ ko mëna jëriñu waye ñetti barab yi buñ ci liggéey lem gu bax lay doon lem gu ñu mëna jëriñu la te du sanku amna nak ci lem yi yëmb yi ño xamne ay wax ci lañ ñom ci Allah ba rek lañ dëkke ñi dem ci doji dem ci garab yi amna ci ño xamne nak ñom ahli lañ ñi kër yi lañ ne ci dëkk bi ñoy ñoy dem ci mimma ya'risuna ñi defal leen ay kumbo defal leen ay bobo defal leen ay gambo di leen ci dalal ñu ñew diko duyel ak duy lem bam fess li mu ngi ci ñoom ahli yi dal ci ahli yi lañu liggéey ci dëkk yi lañu liggéey ñi nga xamne wax ci yi lañ ñoom ci all bi lañu liggéey waye ñetti place yi lañ moy seen liggéey kay yalla na leen suma kulli wax na yëmbu ne ko lekkal min kulli samaratin tukki ci bepp meññent la leen yalla digal ñu lek ñoom mën nañu lek ci moolem meññenti wotna degg nak kuy firi khassal ko ci garab yi nga xamne ñoy yu tey garab yu lor duñ ko laal lool mom jëlumako ma ngi jëlé kullu suma kulli ma ngi jëlé min gi min kulli samarati tukki ci bepp meññent rek ñoom dañ ci jëlé nga dem ci ak la mu fasir ji wax mu ne xol waxa meññent yu neex yi wa murruha yu wex yi te yi boha yu tey yi wa radi'uha ak yi nga xamanteni dooma adama bu ko lekke sama nako ñaka jik moy lu melni ki amna gajju guñu wax kankum day meñni bu tontoré yembu tetu ko boko lekke mom sa mbax ge ñoré amna luñu wax toli kono duñ ko lek ko lek ku ne deela fay fek gisuguma ko lek wir xeyna sax gisuguma ko lek waye dañ koy oytandiko ñiko xam duñ ko laal ndax maxi sax dañ ko laalam deet yakarna ni ñi ci suuf sax yent ci suuf sax duñ ko delal ñiko am xam nañ waaw dom bi bu wodde fofu lay yaq bobu nak pour yembu nem ci mom dañ ko amna ci ndigle waaw ndax yu yoyu nga xamne garab lañ wi xat am dos amna yu xamne microbe yo xamne man nañ ko ray ci degan yu neex yu neex yi man na ray microbe yoyu nga xamne andil nañ def nañ ko ci lem gi nga xamne bu fekkon ñom rek jafé jafé la ci ku koy jëfëndiko waye bu andé rek nek garab ci walu pacc ci walu pacc ci walu lek mu res ci walu lek mu jox nit ki vitamine jox ko vit gi yaram yalla ne suma kulli min kulli samaratin lima gëm moy mbolé meññanti ñom dañ koy lek ndax ci loolu lañ leen yebal yalla na leen nak fasluki na ngeen subu subul rabbiki yonu sabaram subu leen ko ngeen di uti digal na leen uti dañu naaw do wandalu rek di demako dik yalla ne sululan mbir mom do luñu tagat dañ leen koy tagat dañ leen ko tagatal tagatal nañ leen dem dik duñ sanku mukk dem dik ñom duñ sanku mukk duñ reer mukk yembu du reer yalla ne yahruju dana genn min butun ya ha ci bir yembu sharabun amnanin buñu wax lem lem lem waaw lema cey genn waaw lema cey genn lem gogu nak yalla ne mukhtalifun alwanu lu wute la aw melokanam wute ne melokanam mos ndax amna lem yo xamne dafa wex amna lem go xamne dafa gel amna wel lem go xamne dafa xonk bo demé tontine touti nak da nga dégg ki di tayé nan lem gu wex gi lem yembu yu ndaw ye koy défé rak lolou mum di tayé agut ci lolou lañu déloxé nañ mo nañu em fi man nañu em ci kaddu gi moy mukhtalifun alwanu ma bayna abyad wa asfar wa a'mar wayen xetul yembu ñoy liggey lem yoyu tax lem yu wuté néna lolou dalil waccut ci comme dalil waccut ci nak duñ ci continuer yalla ne fihi nek na ci lem shifaa'un safara linasi ñeel nit ñi safara la da nay fajj xif tabarakallah ben ci safara yi waaw ben ci safara yi moy fajj xif bo demé ñi ci yalla bi buñu xifé ba nem buñu lekké ci lem gi buñu dajewon ak soow sax duñ ko naan ndax lema daq soow seen biir day fess del seen yere mi niin ñoñu kay naaja len di sonal bu naaj bi tangé nak ñu ngey bëgg daanu ndax dañu mel dañu mandi kon ñi xifoon lek lem wër niñ ndax xif rek mo doon seen febar hemun fofu nak safara la ci mbollem luy metti ci yaramu do madama loolu shifa wala yalla ko def shifa wala yalla ko def kuñu wax ibnu umar moy abdullah ibnu umar wax nañ ne amut kenn ku ko daan tabatal ben gom ci gom yi lurut lem la ci daan raay rek tanan ko tané na dana tané même taf sax bu bené lem lay jël rek raay ci nan dana tané tané na kuñu wax nuqas an abi wajrata nuqas andi nañu ben hikaya mune abi wachra neena da dan tusnolo lem xana ci beedi dafa xawana xadi muy tusngolo lem pour beedi leer bu sojan comme sama waji nga xamne mu ngi tisoli rek xamna ne ku fi amone garabu soj fi amone ganar du douf dal tek ko ci yoon bi teunk ko wax ko fim nek dana fa jaar jël ko fan yeb dafa soj de am na gene am ganar yo xamne manuko lek ganaru juromi kilo kay doyna nak lamine amna fi gayan ko denci ci ruq yi min lu ko genn non kay legi te sa soj ci mom nga takhaliko ak mom mom da dan sorox ndiko lem xamna bu sojan soj ci beti lol fexé ba fablem raay ko ci pakh bakani ak ko bakani yeb waw mom da ran safaro lem mom gem na fi ci shifaa'un linnas ngem nak ba dafa bari fu mo yobbu nit ki day fajj gele nañ ci abi sayyid al qudri neena ben way ñewalon na yunt bi ali salatu wasalam ne ko man de sama mbokk ma biit bi day daw moy biit bi dafa metti yunt bi sallallahu alayhi wasalam ne ko bo demé nga nandal kolem ñu ne bam demé mu nandal kolem ñewat ci yunt bi sallallahu alayhi wasalam ne ko nandal na kolem way dal mu ngay gëndi wañu rek da wéxu tanan téma dé yent bi ne ko bo demé nga nandalat kolem mu ñewat ne ko nandal na ko mi ben yoon mu ñewat yoonu ñettel mu ne ko bo demé nga nandal kolem ki sang bi dé gëm na lem waji bëgg dé mu ne buñ ko fajé dara lem rek ki gëm na lem ñentel yoonu mu ñewat ne ko nandal na ko way dal bir bi dal batay dakut yent bi ali salatu sanaka li am ba dess moy lima ci xam lima lay wax mom moy yalla mom deugal na lim wax mom ken duko dindi fi shifaa'un linnas waye nak dama la ci tegal ne sa biiru mbokk bi mom fenna ndax biir du won lem ta lem joxut ko wer mom muy wote nan febar bi day yok febar bu yok bobu mom weddina ko ndax lol nak sa biira mbokk la moko fen waye yalla mo wax deug yent bi nek andil ma mo andil ko yent bi sallallahu alaihi wasallam yent bi nandal ko ci loxom lem tane nga mu ne ko tanena ngok kon fi shifaa'un linnas waaw yalla ne ina fi salika nak li la ayatan kawtef la li khawmin nial awni yatafakkaruna ño xamne danañu xelat ngeen xelaté lem ak famuy jégué ci yembu so tuti sos ak fam mangé fam ko liggéeyi lim def ba liggéey ko ba tek mu genn nak luñ ne ya neex ni lem rek ñu ne neex na kon nga xamne yalla liggéeyam tabarakala yemi da jigine dayo waw watamane inna fi dhalika la ayatun liqawmin yatafakkarun batay wallahu yalla khalaqakum moy ki len binde yen jami yalla yi yen ñi deglu yen binde fi du len binde fu ken binde fam yalla yalla len binde bam len di binde dara jitu len ci mindef dara jitu len hon ci mindef fu dara nek don fi la hamale mindef mom yalla hal ata ala al insan hinun min ad dahr lam yakun shay'an maskura hakay munesum makana maskura waxto nga hon ci waxtu dara ci mindef yalla nek don yalla geur geur amal mindef mindef nek mindef ci kaw suuf gana bu len yalla binde nak mune suma yatawafakum moy ki len di fat mom yalla bu ken ragal fat na ngeen gem ne fat ci yalla lay joge fat ci yalla lay joge yem len yalla mi len bind rek tay gem ay dogolam te gem ne moy ki dogal bu len gem ne yalla len bind ba nopi ngeen gem ne lenen man na len fe dindi kudur yalla bu len gem lolu kon ngeen woyefal sen gem yalla degeural len sen gem yalla ne yalla mi len bind du ngeen fi joge lurur yalla mo len fi yekati amut ken ku fi kuy de kudur yalla la ray do manama nak man na def mebet bu ñaaw ci bopom mer kay waaw mune dang ko xatal manu dekk ak yow
6: mbeugul la xol boko bu lo gisé rek xolam dole ko febar yalla ne xaaral ki man mako baye fi ci souf muy dund ci khat khat bi ta amna keur gu gëna yaatu xolal mbinde fi xajotuñ ak mom ci seen ñaaw jikko ak sopaliku seen xol yi ak seen yene yu ñaaw yi ma sama jam bi ma mako tan yobbu ko famako yobbu su ko defé gaay defé né seen manière bobu ak seen courte courte yoy mo ray waji fekk yalla ko fa jëlé mom def jox ko ak rahatu noflay waaw dé dinañ nek noflay koku dé moy noflayam bo démé ba mbindi fi buñ la xolé di himmat bëgg tuñ la gis ko ci neuyu mu mel dang ko saga ko ci jégé mu melni da nga xéñ dara bu la yalla jëlé santal yalla fekk mbindé fi sen ñaaw ñaaw jot na len sori len dem ci kile bind waye huti wo fa dara lu tirangam sum maya tawfaakum ken du len faat yalla len di faat te du faat ken lu ru dig bu jeex aha ala ba wi nañ ne dundab doom adama ñent la dundab doom adama ndax daf ne wo minkum man yuradu ila arsalil umar amna ci ño xamne gannaaw buñ leen bindé dañ leen di mujj bay leen bañ delu ci gëntiya suufa ji seen dundu moy luñu nan magat ba ci koto tot ga ni ño xamne duñ dé mukk lurut agguñ ci koto tot yalla ne ñooñu delo nañ leen bañ gëna suufé ci seen dundu fa gëna suufé ci seen dundu mune bu amé nak lutax li kayla ya'lam ba'da 'ilmin shay'an lam qabun ci aduna lepp daf koy rir dotu xam dara amna ci ñoo ci mag ñooñu dañuy joy ndox buñ maré di joy lek ñu tégal leen ay kop di joy sedd bi di joy tangor bi di joy teday bi di joy togaay bi lu ne dañ ko joy comme niko guñu di joyé su baba xamatu dara kuñu wax ikramatu neena kuy jang alquran hal bobu do ci mujj mukk dem ba xamato dara man nga magade ba fi nga teud mëno fa pousser place wante nak sa xam xam mom du dem buñuy laaj yow lañu laaj ndax sa xam xam ak nga ci fi day ta lu xam xam di jeriñe ikramane ñi jang alquran waye tek na ci benen sarta wa kadhalika alulama uamiluna moy ñi jang alquran te diko jefandiko nak la wax waye di jang alquran hanam bu ñaaw te ko do lap di yo dal fulu hal bo ne rek man nga te jukki di nat di ngar ngari rek waxtu julli yonete newuti do lab do julli te ñune ya mokal alquran te ñune alquran du jog ci loxom waye nak ki nga xamne mom bu koy jang ci sakina la koy jange xelma du mosa tarfati te hit da koy labal boole ko julli waxtu julli juroom def li alquran digle bayili alquran tere do gis mukk muy nax lu guddu guddu fan du nax ñune koku kulama sadadu fi umri sadu fi al-ilmi wa ma'rifa wa al-haqli nuñ gëna yagge nuñ gëna magate sen xam xam gëna dole ku sen ma'rifa gëna dole ku sen xel gëna yokku lolu sédé nañ ko lolu sédé ngi ci sédé dawna ci lu du jeex ndax wax nañ ne ñu ne ala kalamu al-arifin ما صدر منهم في اخر عمرهم عارفيني لي گنا ييكتي كو سي سن كادو موي سن موجيك دوند بو ديو با سن موجيك دوند لا نيو واخ سوي بو بينديكو سوكو بيندي داغا دوندك موم سي جامونو تا جامونو دوكو ديندي بوكا في بايي جامونو تييكو تيل كو وا جامونو نداخ داي جيرين ومنكم من يرد الى ارسل عمر lenn ci ulama yi ñu ne dundab doomu adama ñent la étape ñenti martaba la bi jekk moy sinu nashwa wonam hu moy fi nga xamne doomu adama da fay yok tay mag ñu ne moy jël binu dundam mu ngi dalé ci bam amé at bam juddo rek judd fek ba moy amé at moy sinu nashwa wanamahu legi fan la day talo bu deme ba am fanweri at ak ñet bu doom adama ji deme ba am fanweri at ak ñet lolu fofu mom fofu la ndaw di jexé fofu ndaw jexna fa buñ la ndaw rek bañal yoré tok ndaw dafa am suma ben mbokam ño masé suma boné mune ma man dé pa bu

0: ci nu shabab wa bulukul asad teyit fofu lay joté katanam fa nwer ak ñet martabu ñaarel bi moy shinul wuquf wa mu ngi dalé ci fanwéri hat ak ñet ba ci ñeen fukki hat fofu fila katanam di defé sustiyam bu faage ci ñeen fukki hat wa kamalul haqli ak matuk kalam fofu lay amé fofu la leppum di maté fofu lum fa doonu dootu ko doon bu maté ñeen fukki at mom doom adam lum fa doonu dootu ko doon ndax fala katan la yem fala xel ma yem du yokku mukk bañ gën ko yaakar ci lam doonon ba maté ñeen fukki at yalla tan ci doom adam di ko fa yoonu yoonent gi gëna bari ci anbiya wallahi ta'ala yalla ngi leen jox seen boowa ci ras ala rasi arba'in martabatu salisa moy sinul kuhula duñ non kuhul mu ngi dalé ci ñeen fukki at ba ci juroom ben fukki at bobu nak bu qasi ag ci juroom ben fukki at bu amu taxaw ci bopam lol yalla mayul ko man man lol def ci jëm mu'jisa lol ci wañi ku lay jëm nga gis ci mujjidi wañeku doole ji di wañeku yaram bi di wañeku nga xamne lek lu bax sax taxut mu joxat ko benen katan day te porte ci yaram bi rek bu lek gi bari hun nga gis ko nak mu commencé niw doole lol martabatu rabi'a mo shayquqa mak liñ nan cheikh bi serigne bi wa bari ne cheikh du cheikh shayqo mak la tek ak sipiku wacc ke di jeex rek lolou mom shayquqa waqtu inhitat mu ngi joge ci juroom ben fukki at ba fa dom adama je jeexele fa dundam jeexé gannaaw juroom ben fukki at fofu mom yokko hat fa bay dagu ku la gis xamne ndaw nga tek la ak ndaw lolou mo meunou tu nek mom kay magar rek ci magar rek nga jëm mom magar rek nga jëm yonti bi nak bimu jangale li ba nopi mu muslu mom yonti bi sallallahu alayhi wasallam dana muslu yalla delo ko ila arsalil umur ndax mbir mi dafa ken xamul bo fa delo lan ngay yobale lan ngay dessé man nga fay hag jeexal tak dootuñ la xam dota wax dootuñ la wax li ngay wax niro til li fi nek ci jamono su ko defé fañ lay far hatep ku ñak lay don lolu leleen nit ag fa non way leleen nit ag fa nak nga gëna am yaakar nga gëna am yaakar ci nit ñi way nak koku mu ngi top ci ulama ul amiluna ci ng koy gisee ci ñom ño fay ag rek dessé yentibi dana wax ne inni a'usu bika min al-bughli nay ci bopom dana ci muslu bopom wal kasali tayal tayal tabarakallah joxut kenn yitte yekati hut kenn xana wacce rek wa arsalil umur dana ñaan yalla ma ngi lay muslu buma def mukk ma magat ko totot wa ñu dama yekati ko tek dima wera ko weri lele nga gis ñu ñaanal ko way mu ne amin ay bo fa agge jarul hagge de ay bo fa agge da nga tuma ranké dé ndax ma andi la ndox ya ngay nelaw xew nga am lo bëgg lo re ngay dégg bokoto boletuñ la ci dara lay la lool nga déssé ci lool lañ lay kumpa lélé sax do xam lo soxla ëpp na hag da na musulun bu galam bamél ak finatu ma ayaw ma mat finay dund ak finay dé da na ko muslu kon loolu bokku na ci li ñu wara muslu ñun ñepp a'udhu bika min al-bukhli wal kasali wa arsal al-umur wa adhab al-qabr wa fitnat al-ma'ya wa mamat yef yango mbokki kon li len len mo xat ci waxtu bi mo xat ci waxtu bi ñu koy sante yalla diko gëreme li kay la yalla mabada ilmi sayan inna la alimun qadir taxalu ba ngok ngeen xamne yalla dara mu bukk ci mbinde fi mi ndax setante liñ bindé fi ci loxom la nek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: akumando ni mom ba nga samone
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi su ko defé rek li dess ci waxtu

0: jeere jeuf mbokki deglu kat yi su ko defé rek waxtu mom waxuna sen li nga xamné rek moy taru jigen diko amal rek aljuma ju jot ci waxtu wi and ci ak soxna khadijatu babakar touré ni ñu def rek ñew and ak yeen ci waxtan bi soxna khadi ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: seigne lam ñu ngi lay fay di la wax wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: baye ni nga am jam rek
1: alhamdullilah ñu sante yalla bu baax
0: ba yalla na sante yoku
1: amin
0: aye mo ko su ko defé aljuma bi passé ñu ngi won ci kolere kolere lu mata samul gaay ñu ne kolere gannaaw lay fété ñi naan kanam man na xama ban la ci waye gannaaw bi daal la yag deg mom wa parce que bu ñu wax kolere lu passé la
1: acha
0: ñu bay la kon nga wéel ñu and ak yow ci lim ñuy dil tay bismillah
1: a'udhu billahi as-sami'ul 'alim minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل التقى على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki ñu bokk yalla ganna buñ santé yalla julli ci yonentum bu tedd bi ñu ngi leena nuyu ñepp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziaré di leen balu ak ta di leen bal ak di ñaan yalla mu bolé ñu bal ñi ñepp di ñaanit suñu kaddu ya na leen fekk yi ñepp ci jamm képp ko xamné nak jamono bi yaangi and ak ñun fi ci West Coast Radio ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di la ziaré di jital ci ziaré bi tay nak suñ bajjen bala ñuy dugg ci programme wax deg daf ñuy xol di ñu nemeku di ñu lego leg mu am fu muy jaar ak ñun xamna ne tay rek dina ma méré ndax lool mom daf ma le buma ko wax waay nak
0: bu bon bajjen la mo salam
1: mo ñu wax ne ku santut nit ñi do mëna sant yalla parce que yalla limoy jëflanté ak nit ñi limoy jëflanté ak jambi ci sa morami jambi rek la koy wacce loolu doga mëna ex ci yow muy suñ bajjen aja ndey touré ci bakoté
0: ndeysan antinday
1: antinday waaw ñu
0: ko moy séri baye baram séri baye baram la
1: sa goro
0: way nangou la sey nak
1: la la may wax dem na man may goro la min ci app
0: way nangou la ñew de ay ci am ngok ñu koy nuy ñu
1: ñu koy ba jikke ji dina yone déplacement bu baax rek
0: man am fu mom xam fu lu bari
1: ah
0: way mom légo lég sax mom mu joxe déplacement mom jigen ni moko mo wasi yam nak motax liko neex def
1: ah wa comme de comme mo gaddu jekel ji mom ah jekel ji du mo nak gawa kaas lu bari
0: de
1: ñu koy nuyu bu baax di nuyu tamine signa adja ndey ah panne mom tamine ci sukuta momit di wax deug yalla kenn du mom di ziaré tamine suma dom ji ah mom tamine wax deug yalla fu jamono bu nek rek mu ngi nan yaabo yaabo man sax jallo la ko do santalé waye aji bu passé la mané ya way du jallo de man kurbalé la sante kurbalé
0: kurbalé la sante
1: wa amadou kurbalé mom tamit ko nuyu bu baakha baax diko ziaré wax deug mom tamit ndombam bi minna suñu téléphone bi bu baakha baax
0: ma sha Allah
1: di nuyu rek kep ko xamné ya ngay top programme bi comme nuko señ lamine waxé rek ñi ngi nekkon ak yeen tay ci mawdo bi nga xamné ci lañ nekkon ak yeen aljuma bu jot aljuma bu passé ni mom lañ bëgga dess ak yeen tay insha Allah gën sé fatlikou da waxon na ni mawdo bi kenn ku nek rek mën na ci gis bopam ndax kenn ku ne ci la ngay yëngu ak ci waxtu yi nga tollu rek amal na kolere bo xamne mu ngi taxaw ci sa digënté bo xamne yow ak sa morami jaam borom bi subhanahu wa ta'ala la ta ku nek rek amna lu ci wara taxawé sey lamine bu passé ni may waxon ne amana ñetti xaj la kolere bi nga xamne dafa jaar digënté jaam bi ak borom bi subhanahu wa ta'ala yakarna kere suñu waxtaan lu ci ëpp yëpp ci loolu lañ ko defoon ak kolere bi nga xamne dafa jaar digënté jaam bi ak morami jaamam bi ak kolere bi nga xamne dafa jaar digënté jaam bi mom jëmmam ak ciir yi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala denk nako nga xamne naka la wara jëflanté ak ciir yoy tay nak bi nga xamne mo jaar digënté jaam bi ak morami jaamam ci bobu lañuy ñëkke inshallah ta xamne loolu légui jamono bi moy liñu gëna te wala bokku na ci kon li nga xamne gën nañuy ta muy ay mbir yo xamne dañ ko oyofal ta nek mu nek lo xamne lu dis la ndax boro yunus sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne bokku na ci jikko nafiq ko xamne so dehlanté ak mom mu huruj la té lool moy fécc ko léré té nafiqa nak borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né koku moy gëna nek ci ronni ron ci safara parce que li gëna yaq ci aduna bi señ lamine suñ ko xolé rek moy nafiqay ñoko yaq ndax do mëna xam fan nga leena askane hatta alquran sa yu ci gëna jëfé yépp soko xolé nafiqal ndax suñ duggé ci waliji julit yi di nga xamné ñi fi lañ fété mu'min leen gëm neen yalla taxaw ne suñ duggé nak ci wali ñi nga xamné tamin éfer leen di nga xamné ñi ñam tamin gëm yu ñëneñu bi sallallahu alayhi wasallam way ñom nangu nañu fété bor way ñi nga xamné ñoo ne ci digënté bi kèn xamul fayna placé mëno leena yobbu ci éfer yi mëno leena yobbu ci julit yi lool la yépp ñoo ñu ñoko lëjël kon mbir la bo xamné kenn ku nek warna fexex xex ak bakanam ba genn ci ba set wetch ndax lolu sokoy def nga fagne yaangi naxante ak nitni fek yaangi lor sa bop kon lolu kolere bi nga xamne mo jaar digante nitki ak morami nika kene commencé won nañ ko bama joxe ci exemple comme ñinga xamne dañuy ligéyanté ak sen morami jami yalla yi mo xam ban ligéy nga mëna am waye nitki ekati alalam jox lako waxne dafa bëgg nga ligéyal ko dara nga ne ko waw dina ko ligéy jox ma nangam mu jox la mu défalal lim la wara ligéy ba mat ba paré yow nang lo ko fay wala yow mi nga xamné yaay ligéy lu nga fayé ba paré borom nangul la ligéyal lim la wara ligéyal lolou mën nako indil galankor bo xamné muy ci mom muy ci njabotam ëlëk mën nako top ba yowmal khiyama galankor bobu mom du xam fan la joggé ko fekk lorangé bi nga xamné mom la loron mbokki julitam wala lorangé bi nga xamné mom la loron jami borom bi subhanahu wa ta'ala moy li nga xamné moko top kon lolu lu jara baye xel lepp lo xamné manuloko da ngay téla xamal ki nga bëgga jëflanté nako li du mako mëné ni wayé nit ki soko xasse jox sa cadeau rek jël na yaakaaram yépp jox lako légui nak su basé ci yow yow fekk li ngay wax gëmo ci dara din ko sonal après tamen din ko lor kon motax alquran ne waqifuhum innahum mas'ulun mune neñ di fexé di taxaw ci mas'uliyé yi nga xamné dehalanté nañ ko di ci taxaw bu baax di ci dem jappalanté di ci dimbalanté kenn ku nek ni nga ko mané nga fex ene waxé ko non way diko waxé no xamné yow woor na lene mané wuloko non lolu lu gëna jara baye xel la koléré ba légui da fay dugg ci digënté ñaari way dëncanté ndax yow mi nga xamné yow ya dem gis jigen bëgg ko dem olu ñaan ko ay wajuram dañ am ci yow yaakar motax ñu jox lako suñ amuton kep ko xamne mayne la jabar rek ki la may jabar amna yaakar ci yow bu baakha bax waye bu amut yaakar ci yow bokoy ñaan ci rek dina bañ kon yaakar bi mu am ci yow nonu lool moy kolere ne amna kolere ak yow ne yow ding ko teyel domam so deme ba xamne gis nga ci nit xale bu jigen bi lo xamne manatulo deku lool manatulo nek ak mom do ko lor te do xawi sutra waye tay si tay ndax ñun non lañuy démé wala dét da ngay gis ko xamné yow soko ñaani won ñu dakk la aduna yépp dégg la di nga ko méré di nga wax di nga xass di nga def lu né mu jaral la lu né amna ño xamné sax mu jaral lé ñuy dugg ci xéeti jëf yo xamné da fay moy borom bi subhanahu wa ta'ala pour rek jot ndawsi waye buñ démé ba jot ko ba paré falé tuñ ko ñi ngay dem lijeenti waat keneen ko xamné ku nekk ci biti la da su ndaw ci commencé wax ñu né dang fay mëna tok tok fi mëno fay tok nga pak sa bagage lolu nekku sey nañ di ragal yalla ci suñu digënté ak suñu soxna yi waye soxna ci mom ci bopam amna ño xamné jabar jigéen ñi ci seen bop yi dañuy gis goor am luñ ko topé su ko defé goor gi am yaqeen né ki daf ko bëgg tayala tax fekk mom dafa am lu moy ut ci ku goor ke intérêt kessé moko ci ba légui nak bu duggé ba récupérer intérêt bobu paré na commencé di sagané goor gëgë waaw su goor gi na jamm mu né hay ngir rek na ma may suma baat amna jigéen ñu bari ño xamné da ngay dégg ñu né soko toroxalé def ko loko warta def su ko défé mu may la sa baat bagage ci neeg bi yépp nga pak ko aw yoon dem wëccé ko fa su ëlëk bu bëggé duggal sa morom moy sukkat liggé muy pass pass bo xamné pass pass bu ñaaw la bu bon la té lolu fécc ko leer la nit ki dal sokoy bëgg dang koy bëgg té yalla rek tax so duggé ci mom lo fa fekk nga xamné loolu la motax ndéssant wa bi touré nako yalla yéram daf daan wax daf ma daan wax né ma xalibaay mëna mëna ma sey mom humb la rek humb kenn ñaari humb yi buñ dajé nak ku nekk himbi sa morom bo fa fekké radimet moy sa wërsekk bo fa fekké fëg jaay moy sa wërsekk waye nang ko tiyé xamné loolu moy sa wërsekk té loolu tamit moy dëgg ndax nit ki fekk dekk lo ak mom do ko mëna xam 100% waye su nekké né yow nak da nga tassé ak mom muy solaka simmi wala mu luya ci keur go xamne ma sha Allah keur gu bax la nga japp ne ki jexalu dara te doom adama mom la yalla bindé tay mën na am elek mu ñak legi nga nek ak mom di rab bi moy am nga jappalante ak mom won ko ne yow rek la bëgg bis bu ko ñak nuy sé rek nga football ko ci biti sanni ko dem outi wat kenen ko am di nga sey ba dé te do am barké sey do am tiyabo borom bi subhanahu wa ta'ala ta sa aduna da fay jëfé ndax fecc ko lere yi nga xamné mom nga nek di def kon lolu tamit ñun jigéen ñi nañ ci baye xel bu baax goor ñi tamit nañ baye xel ci lolu ko lere da fay dugg tamit ci digënté jàngalé kat ak xalé yi moy jàngal ndax ki nga xamné gis na né school yi bari nañ gis na né daara alqur'ani bari nañ mu jël domam olu la yow tan mo xam sa school la tan wala sa daara la tan ñeu ekati ko jox lako né la pour nga jàngal ko koku war nga ci gor gorlu sa kemtalay katan lolo taxone ma waxone ne hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati lolo dafa eumb yeb bi niki wajur bi ñewé indil la domam ne dafa bëgg pour nga jangal ko war nga gor gorlu sa kemtalay katan mo xam ndax dang ko fayé ko lim wara fay wala fayé ko loko waye comme jox nga ko sa kaddu ne ko dina ko jangal rek legi nak yow war nga sé gor gorlu sa kemtalay katan ba lepp lo xamné xalé bi war na koy xam nga jëm ko ko xamal waye amna tamit legole ci daara yo xamne amna jangale kat ñu fay nek su nekké ne ki nga xamne mo taxaw daara ji xamu programme daara ji wala mom sa bobam duy dugg ci daara bi di neméku motax mudir itam dañ war di baye xel bu baax ñi nga xamne ñoy taxaw daara yi legole rek nga dugg ci biit halq ben class rek jël ben halqa yow tiyel ko sa bop ma sha Allah comme suñu mudir cheikh ibrahim hassan tia mom no la daan def daf daan tok legole rek tam bo mu ngi liggéey fi munazama su amane fet jeexna amu fen fu moy dem ci kër gi rek lay tok da fay tok rek yoni kenn ci soxna yi wax nako waxal salimine nako mu jox ma hal qananga yow bis bobu mom su ko defé ñeñu am nañ problème suñu agé nak yow bis bobu yépp mom ak yeen yenaay nek dina la doglu muraja dina len doglu sen dars bi dina len laaj nu ngi na doxale dina fu nek fu ko neex rek lay ciukul liko nonu la jangale kat ku nga xamné mudir la lool la war di def waye amna yeen jangale kat yo xamné ñom dañuy luñuy jita rek moy sen fay daara ji man momumako te lolou war ta deme non daara ji yow ya ko mom wala mom loko comme waxante nga ak borom daara ji ne da ngay jangale rek yow lila war moy jangale te gis nga seigne lamine so fa nekké nga rafetal yalla lim lay fayé yow do ko xam sax mën ngay genn am daara ji upp koku daara bu mu am wala yow sa daara ji gëna tak sax mom daara ndik ikhlas bi nga xamne mom nga amone bi ng koy liggéeyal waye amna ñeen ñoo xamne duñ dé xam loolu dafa am benn mère dama mësa tok ak mom am benn goor ñew ci mom nuy wanté ak mom ba paré mu koy laaj naan ko né naka kër ga ba paré na mu né ko dédét paré guddé waye fim nekk ni kay lepp luma am rek ci kër ga la ko bëgga yobbu ndax dama bëgga dem tuxuji mu ag ci waxtaan nako né fim né ni nekk buma nekk dafa toj peinture bi rap sama jabar ak ma top ne nako raxat defarat ko waye duma ko laal sax lima am yeb dama koy def ci keur ga ma dem ndax ma meuna dem tuxuji maire bi nako na la xamal ne fek nek bi nga nek non defaruloko do am lo yobu ci keur ga parce que warulo japp ne negi jambour si nga nek rek tax nga jël nek bi sagane ko non ma ngi tok de man dama demone di jangale koku ci sama kanam lañ doon waxtane munako ha munewa yalla mu dara tawut mom tam mu dem deg ndigal lim jotona amne daf ko yobbu ci keur ga mu dem jël ko defarate ko neeg ba yeb bam ba bim ko defare rek mu ne xarit bo xamne bam geje degante ak mom ken xamul kagn la koku mu ngi dem mon tukki bitim rewlu yag dafa taw rek koku contact ko nuy wante ak mom nako he di geej na la deg dama ñakkon sa contact nangam nang yone ko lu ama am solo nako deg na yang don liggey sa keur gi legi li am mako barkelo ci keur gi mom dafa ñewat ba ci maire bi di ndokkel ci waat maire bi diko ñaanal ci comme lim ko sant non lim ko waxon non mu def ko motax am xelaat bu baax diko bokk ak nit ñi dafa baax
0: moy lu orop bi wax yene neeg la borom ca dugg rek
1: ha mu ngi non
0: bo yene lu baax am lu baax
1: way yow tamit nak ñi digal la nga nango def loolu tamit dafa am jeriñ ndax su gennon di wax ne maire bi baye ko xamul limay wax man lima programme ken duma ko yaqal ko non waxuma ne du jot ci lolu way du gaaw motax nit ki bul de añane ken motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ken du mom mu ne añane da fay lek jëf yu bax comme nu safara de lekke mat gis nga mat lum am doole jox ko safara rek nga xol sokoy ekati di bilni sax nga taal ko tek di nga tok bem ñew bim nekké kër nga xam nga ding ko mëna tiyé bank ko waye dina dem ba nek doom nga xamné da ngay ekiti jiri nga law bi diko nawal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune non nak la añaan di def jëf yu baxé nit ki su nekké né yow ya nga julli ya nga or ya nga jëf jamm xéti jamm yalla yépp ya nga ci gor gol waye da nga nek nit ko xamné da nga añaan té ñaara ñaka matal ko le rek ci ko baye xel rek borom ciosan bi añaan moko day won ndax su boko défalé li mu rawma su moko défalé li mu jituma su boba moy tax be li nga naxan li nga dehalanté ak mom da ngay fas ene naxanté ci waye do fas ene def ko mu mat su boba nak añaan gogou moy tax be jëf yu bax yi nga don jëf yépp lek nako su ko défé loy déssé jëf yi bon da sa xol bi su nouré ci lu bon nour ci bakkar da ngay dem ba doto am tanki gannaaw da ngay continuer di nour di dem rek kon yann ñi yalla musal ci lolu
0: amin ya rabbi
1: kon lolu dañ ko war di baye xel hatta ñun jigeen ñu nga xamné dañu jël liggéey kat sax ay jank yi ni mindaani ñi am ci kër gi ni ñu bari dañuy japp ne lolu nekkut masuliya la parce que yow ya jël liggéey kat bi ci kër gi waye taxul mu nekk sa momel taxul mu nekk lo xamne daf dang ko wara tek lo xamne atanul ko ni nga wara tiyé sa njabot non nga ko wara tiyé waye war lo wax ne dama koy fay rek jeexna ki gisalumako bayam gisalumako yayam wala nit la ko xamne dafa ñak rek ñew out ci limako tek dina ko teggo eleg yowmal khiyama yalla dina la ko laaj ni nga don jëflanté ak mom motax dom adamaw dafa war di baye xelam bu baax di rafetal digënté mom ak morami jami ndax bari na nit ki ngay japp diko soufel fekk na mom moy ki nga xamne mo la ëpp ciir ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon dem jël yeglé rek té dess wat inshallah
2: Yo, Gambia! Who said texting and SMS was out of style? Africell just said no and dropped the craziest deal in town. The Africell SMS Express. 250 SMSs for just $1 is valid for one whole week. Yo, that's 250 chances to shoot your shot, check on bay, roast your squad, or chill with the man them. All for $1 si kese. All you gotta do is simply type SUB, send by SMS to 70500, and boom, you are in. Lolu kese, Africell SMS Express. 250 SMSs for one direct. Africell, still the plug after 25 years. Africell, 25 years for Africa.
3: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar

0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi su ko defee rek gannaaw yëgle yébaane yi ñu dellusiwaat rek àndaat ak yéen seen taaru jigéen ak soxna Khadijatu Babacar Touré. Laataa loolu rek Imam Mohamadou Aliou Diallo fii ci pipeline mooy yëgle rek ne ziara kër Alaji Thierno Baba jàpp nañu ko. Moom it mu ngi war a xew ñetti fan ci weeru April ñaari junne at ak ñaar fukk ak juróom ñaar, maanaam 4 April 2027. Alhaji Thierno Baba Diallo ziara boobu ñu koy defal foofu ca kër Thierno Baba ci ñoom yi jàpp nañu ko ñetti fan ci weeru April ñaari junne at ak ñaar fukk ak juróom ñett. Su ko defee rek mbokk yi ñu ñëw àndaat ak soxna Khadijatu Babacar Touré. Soxna Khadija, ñu bàyyi la rek nga wéyal ba tey yaa ngi ci biir kóllëre. Ayca,
1: ma wax ne comme ñun jigéen ñi janxa yi nga xam ne dañ leen lay jël ñu ñooy liggéeyal si suñ biir kër yi, loolu yëpp dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax, ndax mbir la moo xam ne bul jàpp ne dama koy jox suma xaalis rek nu ma neex jëflante ak moom, waaye soo xasee dëhlante ak moom ba mu ñëw nekk sa kër rek bokk na si sa njabooti. Su boobaa masuliyam dafaa dugg si sa biir masuliya, nga xam ne ëllëg borom bi subhanahu wa taala dina la laaj naka nga doon jëflante ak moom. Kon ndax borom bi subhanahu wa taala moo ne fala nasalanna alladina arsala ilayhim wala nasalanna almursalin, ba pare mu doon waxaat tamit ne fawa rabbika la nasalannahum ajmain amma kanu yamalun, mu ne borom bi subhanahu wa taala lépp loo xam ne dañ nekkoon fii nii si àdduna fii di ko jëf di ko jëflante ilak yowmal qiyama dinañu ko laaj. Ñeneen ñi nga xam ne nag seen xol yi dafa feebar, am na yoo xam ne soo leen ko commencé di wax nga dégg ñu naan la yowmal qiyama yàlla dina tal leneen lu dul lii subhanallah sax si ñun wax bi ñu koy waxaat, wala nga dégg ñu naan la ay yu sew sew yi nii yàlla du ko tal a atte. Ba ñàkka yàlla pour mu jël loolu atte ko doyut ko sax seconde. Te suñ xoolee suñ jamono bii nii dinañ gën a war a gën a mën a dañ waroon a gën a mën a gëm yàlla, waroon a gën a mën a gëm yowmal qiyama naka la ko borom bi subhanahu wa taala diggee ni ñu ko diggee yëpp ñu xam ne loolu lu yomb la. Ndax léegi yow soo xoolee li nga xam ne dafa jëfe woon yëpp si jamono bii léegi gën na laa yomb. Time boobu dangay toog su dara xewee si réew beneen réew balaa nga koo yëg dina passé ay fan wala mu dem weer nga door see jot. Waaye léegi si benn waxtu bi nga xam ne wala mën nañoo wax ne ci benn minute bi nga xam ne si la loolu xew àdduna bi yëpp ñoo koy boolal bokkandoor yëgoo ko. Yéen tamit yéen ñëpp mën ngeen a bokk benn groupe boo xam ne kii mu ngi Sénégal, kii mu ngi Gambie, kii mu ngi Amérique, kële mu ngi ak réew moo leen mën a nekk. Ñu jël benn message rek kooku dugg biir néegam jël benn message dugal ko rek yéen ñëpp ngeen bokkandoor jot ci yëkkoondoor te kenn du ko wax seen morom. Borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moo defal ki programme loolu kooku su la waxee ne man li nga doon def ci suma kaw suuf ci àdduna bi man ëllëg yowmal qiyama man tamit dinaa leen ko laaj yéen ñëpp nga war a mën a gëm loolu bu baax a baax. Kon loolu dañ ko war a gën a bàyyi xel bu baax. Xata xale yarlu waan yi nga xam ne dañ koy amee si suñ kër yi sax mag ñu ñu si daan bàyyi xel bu baax a baax la, waaye ñu bari suñ amee xale yarlu waan si seen kër moo xam doom boo xam ne yow ya juruloo ko dafa nekk moo xam sa doomi wujji la, moo xam doom boo xam ne dañ la ko dénk waaye almuhim daal yow juruloo ko, keneen moo ko jur am óolute ci yow jox la ko ne la pour muy jàng ci jàngee si yow di dem wala am téyel ma yaral ma. Yooyu tamit ñu sëñ laamin ñu bëree bari dañ ci dee dund dund boo xam ne dafay jéggi dayoo, te dañ ci war a gën a bàyyiwaat xel bu baax ndax loolu kóllëre la tamit. Kóllëre moo tax ma ne amul benn bor boy laal te fekk doo ko fa fekk, dafa des si yow nga xam ko ak nga ñàkk koo xam. Parce que ki nga xam ne daf la óolu ba ëkkati njabootam ëkkati doomam jox la ko bugg nga def ci moom jikko ju rafet, yow nga jël li nga jural sa bopp nga yar ñooñu ba mu baax, ki nga xam ne dañ la ko sédd nag nga jël ko sàgganee ko ànd ak nag mettit bu am ci kër gi moom nga ko teg. Buñ ne sàcc am na fi ñu ne diw la, buñ ne liggéey bi diis bii dañ ko war a def ngeen ne oo leen diw mu ñëw def ko. Mel ni diw moomu amut baay wala diw moomu amut yaay, moo xam ndax yaayam mu ngee dund wala papaam mu ngee dund wala yaayam dafa génn àdduna wala papaam dafa génn àdduna. Loolu yëpp dañ ko war di bàyyi xel bu baax. Comme xas na nekk si sa loxo rek yow léegi masuliyam bi si sa loxo la nekk. Ni ngay toppatooyee sa njaboot noonu nga ko war a toppatooyee ci lekkam ak ci dund ci koddaayam ak ci yaruwaayam tamit. Waaye diw mun naa koo amee ñu ëkkati ko jox la ko, nga jël sa doom yi ëkkati leen ci kaw jël moom def ko mu nekk koo xam ne ku tumaranke la ku suufe la, dafay dem ba xolam ci boppam dafay am lu muy yëg, dafay tax mu dem ba bañante ak sa njaboot gi nga xam ne ñoom ñooy yaruwaat ci biir kër gi, di nga togg ci xolam bi mu dem ba añaanee doom aadama yi. Ndax lu tax da fay am yeg yeg bu mu warona am ci bopam te amut ko te mu ngi gis ñeneen ñi diko am muy xemem lool te xemem teef bu bari nak su yagge da fay pousse nit ki ci añaan da fek lool yow yaay ki nga xamne yow mi nga xamne ya ko amé ya xam goor la nga wala jigen yow yaay ki nga xamne ya togg lool ci mom so amé dom bo xamne yow juruloko gën ko fonku sax ci dom yi nga xamne yow ya ko jur te lool nak daf ñu teutey ñun ñep nañ ci gëna bayyi waat xel bu baax su nekkene yaangi amé dom yo xamne ngay duggal school nga ne dina duggal ki ci private school ki ma yobu ko ci government lu xam baxna soy jox lañ nga joxe ki nga jur 50 dalasi wala 100 ki nga jurut nga sani ko 10 dalasi te suñ ñëwé ci kër gi bu dé jigel la buy faute bi mo wara faute buy raxas bol bi mo wara raxas buy balé mo wara balé te suñ ñëw teud fu noy dom ja fay teud kélé mom ñi lalal ko abbasak mu teud ci lolu yépp nga koy def nga japp né yow ki ng koy def mom du mag xamu dara te ñaaré ñi nga xamné ñoy def lolu yépp elek sen dom muy mujjé ñëw di leen toraxal xalé bobu moy mujjé ñëw nek ko xamné moy am sen amé sen tranga kon lolu dañ ko wara bay su ko défé ngay jël tranga bobu ak gatcha ndax donte mom waxul la dara wayo sa xol bi dina yek li nga xamné lolu nga ko daan jëf motax suma borom kër daf dé wane xol mom du huruj donte nit ki yaangi taxaw ak mom diko wadan ko ku bon nga ko def ni way téréwul sa xol bi mom gëm na né ki ndax nit ku bax la wala nit ku bon kon bëri na lu lamagne di wax ta fekk xol bi gëmut ko kon nañ fexé ba nga xamné suñu lamagne lu ñuy wax na fekk na suñu xol bi tamen lool moko mo ci nek nga gis né ñom ñu and ci lool kon loolu lu gëna baye jara baye xel la nak surtout nak ñun jigéñ lool problème bobu ñun jigéñ ñoo ci gëna am problème da ngay gis ko xamné dom bu mu amé jurul kom maybe yaayam dafa taggo ak borom kërëm wala yaayam dafa génné aduna da ngay gis su jëkkeer ji ñëwé muy def manipuler su jëkkeer ji excès ci kër gi xalé bi dina nek or lu moy ékété diiw suma doomi bop bi kay nangam yow kay ni la pour won jëkkeer ji nako nima la bëggé non la bëggé sa dom su ko défé goor yi mom ñu bari duñ dé gaawa xam nak ñu bari
0: manam duñ dé gaawa jëli
1: duñ dé gaawa jëli gis nga so nekké ak jigen mu lay tek politique yu reuy yoy yow sa bop sa xel mo wara gëna gaawa ñaaw parce que amna yenn action yo xamne su la ko nit ki di won rek war nga xelat ndax ki suma fi nekul ni la day def wala det
0: lego leg nak ñu xam bacca
1: bacci nak mo baxul na parce que soko baye rek xale bi dina lor dang ko wara dimbalé ndax amu katan te yow la am su nekké ne yaayam dafa génn aduna lolou dogali borom bi subhanahu wa ta'ala la kenn mënu ci dara te yow mi nga xamne yaang koy metital xam nga ne ëlëk yow tam li yobbu yaayam dula fi baye su nekké ne yaayam dafa jéxal ak papa motax mu dess ci kër gi xam nga ne yaayam bañ koy mayé ak papam su ndëgam seen sago ñom ñep ñoy bokk nek ci kër gi amé seen jabot kon dogali borom bi subhanahu wa ta'ala ñew na ba ñom ñep ñu takalé ko yow mi nek tay ci kër gi xam lo ndax ëlëk diñ fa nek wala deet kon fexel nga jéma rafetal rek motax mag ñi da nga daan dem ci kër gi sen jarbaat yang fa sen domi bop yang fa domi ñeneen yang fa do xame nak ki la ki jur wala kele la kele jur tay la takale ko bu bari bi ni metti mo taxit lo ci gis ken manta defal ken dara ken manta amel ken dara kon lolu nañ ci gëna baye waat xel bu baax nit ki nak so xamut fi nga jëm delul gannaaw nga delu fi nga joge won kon li nga xamne dal islam reddal nañu ko muy yoon wo xamne machallah yoon wu jub la siratal mustaqim yoon wo xamne amu dara luñu ci fakatal mag ñi jëlon ko xalal ñi ko waat bam gëna set teggu ci ñu gis ci ndëriñ ñun tamen wax deug yaalla nak neñ jël lolu jëriñoko ta baña baye lolu muy raw fim nek ñeneen ñi nga xamne bokku ñoo ñun diina bokku ñoo ñun jikko ñu ngey ñoo jël jikko yu rafet yoy jikko yu bax yoy diko copy ci diko jëlé ci ñun diko roy ba paré di jël yeneen jikko yo xamne ñun daf ñoy lor diñu ko jox ñu nangu ko jël kon yoyu nañ ko gëna baye xel bu baax su ko defé nga xamne dal ko léré mbir la mo xamne lepp lo deulante ak borom borom rek xamana legi masuliyya bi romb na yow sa digante ak kin ko defalante waye dem na ci sa digante ak borom bi subhanahu wa ta'ala te elek da fay bok ci li nga xamne dañ la koy hisab kon nak su nekkone ñun ñep dañ ci sorale lol amna yu bari yo xamne ñu koy def wala ñu koy wax yakarna dinañ ko baye xel bu baax kon su nekkene waxtu gaay jot na rek señ lamine su ko defé nga fatalel gaay ndom bi
0: ñu continuer rek 8779909958 8779909958 wala nga def 8779909958 8779909958 su ko defé yow mi deglu fofu nga mëna jaar rek ñu and ak yow ci waxtaan bi ci kolere mu doon lu am solo lo xamne ku ne war na ci mëna bayyi xel ko leer surtout nak nga dugg fo xamne danaka mën nañu oyé koku jirim waaw fu doy war fu metti nak lo xamne ñi ci jaar xamnañ nu mel
1: ba paré na bis di ñak sa inshallah dinañ ñew ci mawdo bobu nonu dafa nek ne li daf ko ñew ba laalale ko rek waye mom tam dina amal bopam mawdo bo xamne khas la inshallah
0: inshallah ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam
0: bismillah onkul mo
2: waaw Ibrahim Thiam
0: naam
2: buga bay
0: waaw
2: na nga nuyu nak Khadija Babacar Touré
0: mu ngi lay
1: ñu lay fay
2: waaw diko gëré mati ken amul sa fay yalla mi am fay yalla nañu la fayal
1: amin
0: amin ya
2: do parti ya lo indi rek daf te nekk ci lo xamne mu ngi xew waaw wa degane yalla wa dafa am lu ma doon laccé
1: bismillah
2: waaw gaay dañ do wérante ñu ne comme soy julli wa so sujote subhanallah nga wax nda subhana rabbika bi hamdihi
0: manam lan nga ci wara wax dal
2: waaw rek lañ ko wérante ñi nane subhanallah rek doy na ñi nane subhana rabbika hamdihi wa lool lañ bëgga leer lu
1: baax na
2: jërëjëf
0: mu ngi lay dégg xamna dal
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm
0: mu nga leral ñaar yëp rek
1: wa su nekké nit ki da fay julli su rukoyé ni ruko moy su jappé ñaar bëti omami ni seug dafa wara wax subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim lool nga wara wax lum neew ñetti yoon su uppé ñetti yoon tamin baxna dara nekku ci waaw waye comme li nga dir bi nga fa wara am lum neew war nga wax subhana rabbiyal azim ñetti yoon so sigé nga dem sujud nga wax subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la
0: manam so sa pese
1: jebi so sa pese jebi si souf waaw bobu subhana rabbiyal a'la mom nga wara wax
0: okay baax na acha mu ngi nonu 8779909958779909958 yeen ñi deglu fofu gene meuna jaar onkul mo jerejeuf mom ku ñuy top la nak
1: wax deg yalla
0: mom ba pare sa su ne mu ngi lijeenti te non la wara deme acha yeen nit daf leen ni onkul mo rek jaar fofu muy 8779909958 legui tay ma jekku ko de
1: waaw
0: mo it's a
1: legui mok na mo
0: itbi 990995 bo ci jare rek ñu and ak yow ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum wa batay rek mën nga ñëwaat yow jaaratal fi nga jaaroon rek fofu la xeyna degeunte bi network bi yu ñu mel
1: ba ñew nak serigne bi mu neess ma ñewé na la jotalil ñu mu ne mu ngi lay nuyu bu baax
0: cheikh ibrahim busu ma sha Allah
1: param ñaan gu reey gi ni jamot xamna té mom
0: bima ngi gisante mom bu ma koy tuddu sa damay re parce que dag ma yobale ci reey gi parce que xamna né cheikh ibrahim mom buñ tuddé tour bi rek xol bi sédd ma sha Allah ay wa yalla xeb doli
1: amin ya rab
0: yalla yokku lepp dal
1: dara
0: jëjë ak man geek ndaysan lepp dal leena yalla yokko ñu jël ki ci line bi ñëwaat assalamu alaykum
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام بسم الله
3: وا نتمنى لكم سن الاسلام
0: واو دس نن لا دغ بو لير نا
3: يي من لا نيو
0: وا نيو لاي فاي بو باخ نيو لاي فاي تور بي اك فاي
3: ما نجيام سونا سي مو نيكا دي واني اولاري
0: واو
3: امنا صلو ترك الاسلام بانا نيكا دي فاش لي ساي نيكا lim ko waxe ko la reedi fa soni torop di fa melni dal na fu nek man luma laaji ko la reedi fa la mu na doñu adama ni la jox ni sa jabar ko ni sa doom ko ni ka hale mu ne yak wara jangal kay nga wara control ko be ngam ni leji jena ko la reedi jena mana so ami hale ni jola ko ma jangal ko leji ma jangal ko ben mak na de mak nam ni kana bokka da
0: sen colère fu même
3: wa colère ni dafa continue ko
0: ben ko mom
3: kene mu nek secteur ni abuka mo mel lu wara mel mel ko ba amna fam ni lam no nek nek ni mom so ko doke fi bana ak nan la ko wara dogale ni mu nek lele bu amna so trop
0: acha jerejeuf jerejeuf ñu koy jaajeufal yeenit man ngeena def ni ñom rek ci 8779909958

0: gëmut ko won andu ton ak mom bi tufaan bi waré am borom bi subhanahu wa ta'ala digal ko ne ko na etigal lu nek mu duggal ci ñaar ñaar ndax danaka bobu mom aduna bu jéxol la rek ñi andon ak yonentu yalla nuh kessa ñoy ñu mucc biko bayam waxé né pour mu and ak mom dem ci gal gi daf ko né gis nga montagne bé ngay gis bu taw bi ñëw bama yegg ci dina mucc baaji ak lu moy am am yermande ci mom waxna ci mom ba sonu waye mënu ci dara déggalut ko borom bi subhanahu wa ta'ala xamal ko nak nako né ki yow ya ko jur waye nekul ko xamné bokku na ci yow lool légo lég da fay am hatta suñ xolé sax suñ kilifa yi ni nga xamné légo lég nit ñi dañ leena ragné ci xam xam waye dinañ jël seen jëbot di tek leen ci siratal mustaqim waye dina ci am ko xamné daf leena te fitch duñ man ci mom dara kon loolul mbir la mo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala moy wone rek né mom comme nim ko waxé jubal ci loxom la nek waye nekku ci loxo kenen dafa nek ne kenen dafa wara sabab ki nga xamné nak mom ne kolere daf koy jangal wala li kolere gi fan la em ci mom ki nga xamné daf koy jangal yow su nekké ne dañ la ko indil ne la dama bëgg nga jangal ko ba mokal alquran légui yow fek bala xalé bi di mokalé alquran yow mu ngi ci sa masuliya su nekké ne nak mokal na alquran ba paré papa waxal la né légui dama ko bëgga bayyi waat ci yow nga jangal ko xam xam ba paré kolere bi continue waat na su nekké ne mokal na tam papa waxul la lol de wa yobout ko ba légui mu ngi ci sa loxo parce que luko jot yow la ñoy laaj ni nga xamé ne fi ci aduna so jilé sa dom jox ko nit su amé problème dara su xewé su ñëwé duñ laaj ken ku dud yow non la itam sa digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala rek sude dom bi nga jur na dafa am ku nek ci line yeah. la ñu sude dom bi nga xamne tamen yow ya ko jur tamen su nekene fofu la moy wax ne colère sa colère fan la wara em ak mom dom bi nga xamne yow ya ko jur wax nañ la ne yow ya wara amé masuliyam ya ko wara topoto sude goor la fek bala mo amé etinies ndax su xasse am etinies matna dole jotna dole mën na jappalante ak bopa su boba yow dimbalé ko nga ko mëna def waye legui amout nekatout ak bo xamne nak da fay forcer ci yow ne dang ko wara dundal ndax legui mom mën na dem outal bopam lo xamne mën na ci lek mën na ci dimbaniko sude jigen la nak mom teunkuñ ci adium am fek bala muy amé jëkkeur la
1: mom jigen
0: sude dombu jigen la yeppam mo nga teggu suma xasse wax yepp nak jang meek dundal ak yepp eduna la waaw fek bala mo amé borom keur su xasse am borom keur nak legui teggé ko na ci yow teggu na ci kaw borom keur
1: gi acca bal ma ñu jël ki ñu ñëwaat ci assalamu alaykum
2: wa alaykum serigne cham
1: naam
2: yaara way no def
1: ñu ngi sant yalla bu baax kan la
2: lool sax
1: kan la bëgg mbaxal wala
2: wa dañ lañu top na dañu di wa dañu sore wa ñu ngi def wa
1: ba ah okay ma sha Allah
2: do bay mu ta te top ñu jawara ñu
1: ñu di reysal jeri jeuf
2: yalla bur yalla yo ko xam xam rek yalla jammal
1: amin amin nga fatali ñu tour bi rek
2: bané la line la
1: ah line bëgg mbaxal lool lay daw ne mo tax nangul baaxu ba tay
2: wa
1: ñu ci jaw bu baaxa ba alhamdullilah okay jere jeuf line fat nañ amin amin amin ya rabbi amin jere jeuf pané baxna li la waji doon wir wiri kay li la doon wër rek nangul te jaar waye ñu ngi lay jaajeufal bu baax line pané di nuyu suñu yaay ja ajaratu ndey pané momit fofu ci bijilo ñu ngi koy nuyu bu baax ak wa kër gi yépp acca mu ngok man ngeena def rek ni ñom 8779909958 8779909958 fo ngeen meuna jaar ñu and ak yeen ak soxna Khadijatu Babakar Touré ci colère lu tax ñu ne colère gannaaw lay fété mom
0: comme liñ fi doon wax légui ci gannaaw rek su nekké né nit ki yaangi amone ak mom alaqa comme yaangi amone ak mom jëflanté bu rafet nga wone né mom moy yow yow yaay mom légui yalla dogal mu génn aduna légui bayila fi ay njabot su nekké né da nga né mom la doon jëflanté rek légui nekatut fi kon sa colère ak mom dess na way su nekké jël nga djebot gi wal nenem sen baye demut man may sen baye ma fi nek su dé lu ñu wara jang la nga taxawul lepp lo defal sa dom nga defal len ko su dé dang len ay dundal so joxé sa kër dépasse nga fexé joxé len ñom itam dépasse bu jaré nga xaj dépasse bi nga daan joxé sa kër sax su daan hondel la nga xaj ko joxé kër gi 50 jox ñala 50 na len légui kat dañ dama amé ñaari kër ndax ñi duma len sétane ëlëk motax nga daan dégg nga dégg mag ñi daan wax né duma len setan mukk ëlëk ma dem fekk seen baye di layok mom wala duma len setan ëlëk ma fekk seen yaay di layok mom lu mel non motax ñuy wax né colère gannaaw lay fété parce que ki nga xamné xasna deudu bu bayyi wut ko xamné taxaw na ko rek lim doon taxaw dina soxé te war tan soxé nak motax ñun julidi waron nañu dekkal baytul mal nga xamne dinañ ci am alal jo xamne ñu seen baye genn aduna din leen len ci fayal ñuy jang din leen ci taxaw bu baax ñu seen jëkëri tamen genn aduna din leen ci mëna dimbalé ci seen kër di leen ci fayal seen lu yaas di leen ci taxaw

ay for a leppalu haram itam ci la bok ci amalu salih kon lu yaatu la ñetteli fonka bi moy denkante dekk mota yalla ne watawasaw bil haqq moy ne nit ki di ñaax bokum tulitam di ko labire ci lu ba waye diko o itam ci top yalla borom tabaaraku ta'ala waye diko ñaax ci julli waye diko ñaax ci deggu ak wax deug waye diko ñaax itam ci samako le re ak joxe ko le re waye diko fatali borom tabaaraku ta'ala lan la soxla ci mom waye bu boba lolu day and bil hikmati wal maw'izatil hasana da yalla mo wax ni utru ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana ñentelu tomba bi moy yalla ne wa tawasaw bis saf yi ñu wax ni yepp nak dafa laaj muñ dafa laaj muñ kon nak bepp yoon wo xamne yoon wu bax la la setan da tay laxat ay metti da tay laxat ay choona da tay laxat yoy yep nak day anda nga muñ ko joko mbokk xamna ñe lu bax la waye fokk ka def ndank hatta julli bi ñu def ku man tamuñ duko def koor gi ñu def ku man tamuñ duko def ak yeneen ni ci def yep kon muñ dal moy bopam motax yalla denkane le watawaso bisab kon yeen mbokki julit ni sar bi dal liñ ci mana jangatal ñeen ci yef yi nañu fex ñu tey bi ci jëk moy gem yalla ñaarel bi moy jëf ju baax ñettel bi denkante dekk ñettel ñentel bi moy muy li dinañ ko jangé ci sar kon mbokki julit ni nit ku nekk nak war nga mana audit sa bop te moy chambar sa bop ndax bi nga xeye betay bejam tabi ko li nga def ci becc bi xam nga ko demba li nga def xam nga ko week bi li ngi ci def yeb xam nga ko weri passé li ngi ci def yeb xam nga ko ak mi ba mu doore be legge ak yam yakku ci yeb leppalo ci def xam nga ko su baxé xam nga su boné xam nga motax dom adama bi nak lamu ca def mu baax ba mu chambare bopam ba pare na continuer lolou dem ko yok waye la nga xamne nek na ci ay njumte ay bakkar nako tuup te ban ca delu wat nako tuup te ban ca delu wat kon nit ku nek war nga mana oddu sa bop yunus bi ali salatu wassalam wax ñu ne neena ñaari xewal li ni yo xamne ñu bari ci nit ñi ñom ñokoy perd ñu bari ci nit ñi dañ koy ñak dañ koy perd ñu ne ko ya rasulullah bu jekk bi moy ban mu ne wër du yaram bari na nit ko xamne yalla may nako wër mu ngi dox mu ngi mana lu nekk man nako def waye mos du ci def lu baax wër du yaram mo bobu du ci def lu baax motax ñu ne wër du yaram mbaxana la bo xamne mu ngi ñi mu ngi ci taw bop ñi nga xamne ñoy ñi wër ñoko sol mbaxana bobu ku koy gis ci tedd ci l'hôpital ci wéré ci wéré soko rombé mu ngi la ñé parce que yo yaangi mëna dox sa soxla mëna def lu nekk waye mo mënul dara kon wër gu yaram bobu war nañ ko sam waye wër gu yaram bobu war nañ ko sam tagane ndax li nga mëna def amna sa morom bo xamne febar galan koor nako be manu ko def kon su la ko yalla joxe nak xel nga def ko ci lu baax wala febar di ñu benen bi ci def mu ne moy al faragh nit ki nga xamne amna waxtu bo xamne defu ci dara way way waxtu wo bu ko bayyi mu fex bu ko sank ci ay football bu ko sank ci ay ko ay taxan sa tayim bobu nga am bu ko sank ci lo xamne day waral meru yalla
jéemala seet loo xam ne danga ko ci mën a def. Jàngal alquran mu jëriñ la, jàppal nga julli ay raka mu jëriñ la, doxal sànki mbokk mu jëriñ la, ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nga ko def ci sa taay boobu, lépp a nekk njëriñ. Moo gën nga dem nga sànk ko ci loo xam ne amul benn njëriñ. Kon ikhwatul mu'minun ittaqullaha haqqa taqwa, mbokk yi ragaleen yàlla, dégg dégg ragal yàlla, te mooy def li mu santaane, waaye bàyyi li nga xam ne moom la aaye. Wa'lamu anna ayyamakum tamurru sari'an, nañu xam ne bés yi dafa gaaw dafay romba, dafa gaaw dafay romba, te bu romba rek dootul ñëw. Wallahi l'azim, bés bu romba rek démba, kenn mënta fexe ba nga delloo si wat ko mu nekk tey amul. Tey a ngi nii xaaf na, li ci romba nii mënuñu koo delloo, kenn mënu koo delloo gannaaw amul. Kon bés boo xam ne romba nga, romba na ci yow, ci man, ci keneen, defoo ci lu baax, xamal ne bés boobu ñàkk nga ko abadan ba faw, dootoo ko am. Li lay mandargaal loolu mooy ba nga jutoo ba léegi toolu woo woon nii, te bés bu nekk yaa ngi gën a jëm ci ma. Kon loolay wax ne bés yi ñu ngi lay awalante, ñu ngi lay awalante. Su kii rombee rek jox kii, kii romba jox kii bee, xaw ñu mu jeg ci yow fa mooy ci bàmmee la ñu mu jeg yow. Kon nag lépp loo xam ne romba na daal romba na. Moo tax nit ki war a góorgóorlu ci boppam. Nit ki nag war naa laaj boppam laaj yi may bëgg a wax, man ak yow ak keneen. Kenn ku nekk war ngaa laaj laaj yi nga laaj ko sa bopp. Laaj bu njëkk bi mooy laajal sa boppa, ndax waxtoo yàlla yi juróom yi mu la santa, ndax yaa ngi koy def? Su fekkee ne yaa ngi koy def, ndax yaa ngi koy def ci ni ko diine santaanee ak ni ko yàlla bëggee? Waxuma ni nga ko bëggee de, ni ko yàlla bëggee. Ndax yaa ngi koy def waxtu juróom yooyu, ndax respect nga ko di ko def ci seen waxtu? Laajal sa bopp laaj boobu, ba pare nag nga tontu sa bopp de, parce que yow yaa gën a xam sa bopp. Beneen laaj bi mooy ndax man mii loo xam ne lii koolu teef la sama digganteeg nit, agrimen la sama diggante ak nit, ndenkaane sama diggante ak nit, ndax matal naa ko? Laajal sa bopp loolu. Li ma seqoo nit ñi ndax matal naa ko? Muy koolu rek, muy koolu teef. Waaye laajal sa bopp itam nag sama waxtu yi, ndax def naa ko ci li yàlla santaane? Laajal sa bopp loolu. Soo demee ba ngoor laajal sa bopp, ba ma eewoo ba léegi sama waxtu yi ma yàlla may, may dund di dox di def lu ma neex, ndax waxtu yooyu def naa ko ci li yàlla santaane wala fan laa ko def? Te dem na dootul ñëwaat. Laajte sa bopp yi ay laajte yoo xam ne war nga ko laaj sa bopp. Beneen bi mooy ndax sama famille, man samay doom, samay soxna, bëcc samay dëkkandoor, ndax tànk yi ma war a taxaw ci ñoom di leen laaxe bi ci diine bi, di leen oo ci jaamu yàlla, di leen moytandiko loolu bon, waaye di leen xiirtal ci lu baax, ndax loolu maa ngi koy def? Kon laajal sa bopp. Kon laaj yii man ak yow ñun ñoo ci am, kenn ku nekk war nga koo laaj sa bopp. Ñeenti laaj yii. Su ko defee mbokki julit ñi, na ngeen xam ne saar wii nekku ne saaru gàtt rek yéen ñu war koo jàng de, am ci déedéet. Aw yoon la woo xam ne yàlla daf noo raddal aw yoon yi ñu war a jaar ba mucc ëllëg. Loolu nañ ko xam. Yàlla tënkal ñu ko nag jox ñu ko ne wal asri innal insana la fi xusri, mu ne illa alladina amano, nga war a gëm yàlla. Te gëm yàlla ak la mu ëmb yëpp nag laa wax. Wa
amilu salihat lepp lu baax lula yalla sant lula war sa digante ak sa bop lula war sa digante ak sa mbok lula war sa digante ak sa dekkandor lula war sa digante ak sa wajur lila war sa digante ak sa ligew kay lila war sa digante ak akki doom adam ak yelle fu doom adam ak li nga xamne jël nañ ko tek ko ci sa loxo muy ndenkane ndax yow yaang cey def li ci wara def ndax yaang cey def li ci wara def wa amilu salihat waye nanga nak nek nit ku deggu te bëgg degg tay doxal degg waye ci fi xir nit ñi di cël di len ci la bi waye nak muñ na nek sa li nga xamne mom nga eno yoy yep kon bokki julit ñi kenn ku nek teunkul ci gam yalla nga moy sandiku nak bokal yalla nga moy sandiku nak bid'a nga tankulan ta fas fas nga tank ko ci borom bi tabarak wa taala ak simu yoon ak tere bi mu wacc ak li nga xamne mom la bitté waye nga fexé nak benen te jex baax na bari waye itam nak del oté ci dëkk waye del muñ kon mbokk yi ay tank la yo xamne sa bi lañu indi won rek pour lain ci biir ak yeen insha Allah taala di ñaan borom bi tabaarak wa taala yalla yalla defal ñu degga ak top rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Oh.